0: pe wo lo salati le pe wo lo ran mi lowo ni gbogbo bi ti e ba wa pe wo lo salati le mo
1: kan gbe owo yen soke
0: ko ni
1: ogo
0: ogo ogo
1: mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo
0: bo se yika otun to yika o si fun eleda bo se yika otun to yika o si fun eleda
1: in the name of Jesus Christ
0: in the name gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi
1: so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun
0: e ma bo
1: e wa dide
0: kan dide bi to ba wa
1: Eja so di agomejo
0: agomejo
1: le pade
0: to ba si di 1030
1: agomewa
0: bo
1: to
0: gbogbo bi e ba ti nbo mi agbara ya agbara yo kan
1: ase itusile
0: yo kan
1: o da
0: so o le
1: fuke ka haleluya
0: fuke ka haleluya
1: somebody stand up and shout haleluya
0: haleluya
1: Hallelujah.
0: Ola
1: ago mefa ibaji la be
0: la fe gbadua
1: majemu
0: agwa kaji
1: wakati ni
0: an wakati
1: ago mefa ibaji la be
0: gbogbo ilu te ba
1: gbogbo
0: to ti wa church
1: konfo la
0: meji la
1: lemi olorun ka
0: an wakati ka bo ni to ba ti
1: mu passport
0: ilu te ba gbogbo en to ti wa church konfo la
1: mission ri
0: lemi olorun ka majemu
1: so
0: adua si
1: mu passport e dani
0: se gbo
1: si mu moja re dani lo
0: an bo wa ga majemu
1: adua silo lambo agba
0: so gbogbo bi te ba wa
1: gbo silo
0: adua silo
1: si omi
0: yen ti ma si
1: gbo won
0: be mi olon
1: so bi de gba ya ni igba
0: mesan so gbogbo bi te ba wa
1: emi ran lowo kan
0: kan wa nkan
1: se ba lo
0: si omi yen
1: omo olon
0: so ti gbe o gba won
1: communion service
0: wa wa fi owo mi de gba ya ni igba mesan
1: emi ran lowo kan
0: an ba se ba lo
1: communion service ti
0: mo eyin omo olon
1: sunday ni o je only communion service
0: so pe mo ve le so pe
1: sunday ni
0: o je only communion
1: ni to yo mu wa to
0: na lati
1: gbe soke
0: ni only communion service
1: ti mo
0: ah
1: meji meji
0: ni le so pe mo ve le so pe
1: se so eri
0: only communion
1: to yo mu wa to na lati
0: gbe soke
1: ati ni gbogbo
0: so ati only communion
1: iyen nikan ko gbogbo eyin
0: omo olon meji meji ni ma
1: fun awon eni
0: an gbogbo eyin te
1: wa ni olon se so
0: Only communion is a barata if I miss it.
1: At any Bogosona
0: church.
1: Yenika, you
0: were
1: long time for Mikaka King.
0: It's just
1: one in the UK.
0: Last barrel, not about the twist. The
1: only way you have
0: a flyer
1: and low number.
2: August 22 la wa si baye ga o iru ekejo yi te kede laro pe a se te kon ba ya ni mo wa itore mi mi oju nbe nitori ojo ngangan ojo ti mo se pendant ngangan ni august 22 in la wa si bada se idupe iru so yi pe mo dupe te kede laro pe a se te kon ba ya ni mo wa ibere mi ni ojo na si nitori ojo ngangan ojo mi lo ro fe lati wa fun duro nle ta bi ki lo si so ebe mi lo se bi mo se ri ta ya so pe ki aro mo se ni mi ta ya ni mo je ki mo pelu ojo olorun si se fun mi mo yan auditorium olorun de pe mo gbo nti mo bere ni ojo na ilo olorun ti wa fun lo si da mi lo nitori so ebe mi lo je ni pe bi mo se ri ta ya ki aro mo se ni mi ki mo je ki mo si je ki ro pa mi olorun si se fun mi mo yan olorun logo ati mo olorun de pe mo gbo nti mo bere ni ojo na ilo olorun se fun mi lo si da mi lo nigbati nitori ni igba ene ya se yen nigba mo wa lenu se be fa ni asiko yi igba kobo lati ogo fun mi olorun si je ti yo pa mi olorun lo ti ri taya pelu to je pe ajiji ati lore ofe lati se olorun se yan lo mo bere ni pe ki ki ki ati nigba ti mo wa lenu se tori pe bi mo se pale mo nigba mo wa lenu se awon eyan bi pe ki le wa ni temo se ki le ni temo ta lati ya 2025 ti mo ti ri pelu nkan nkan be se mo lori ofe lati se fun wa olorun se yanu fun mi o mo bere ni pe lati ki ki ati ya ti mo ri ta ya ni ra fun tori se bi mo se ni na le mo lati mo ta ya awon eyan bi mi ko si mu ile wa ni temo yin olorun lo ile ni temo eyan august 2023 oje lati osu nkan kun nkan be se mo fun be se mo so fun wa owo na si pe august 2022 2025 ni asi mo si dole pe mo je alaba fun mi te mi na mo si mo pe mo nta nu yen mo se se bere ti mo si mu na ni gege mo yin olorun logo baba ni august 2023
1: ago méjìlá and wákàtí kan àbọ̀ ni tó bá ti wá gbogbo òlù tẹ bá gbogbo ẹ tó ti wá church come for life mission lẹmi ọlọrun ni ká kójọ so o lè mú passport rẹ dání o lè mọjà rẹ dání à ń bọ̀ wá dá májẹ̀mú àdúrà sílò là ń bọ̀ wá gbà sẹ gbọ́ sílò. adu asilo adu ori oke si oni be mi olorun se pe niyan lati iworo e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojije bi garage yen
2: olorun ori oke yi ma to atura eni ba mo rire ko pa mi re ka olorun o de tun le ma to atura eni ba mo rire ko pa mi re ka I'm not sure if you're going to be able to do that.

0: gba certificate
1: ya je mi ati mami o tun lo
0: ni
1: bayi lo gbadura fun yo tun
0: da ju mo to bi
1: mi lo
0: da
1: di e lo Jerusalem won fe won sadi
0: be ni mo ti fe se
1: fun ore to le se mo se
0: cancel
1: fun the first time
0: Jerusalem
1: e mo pe mi e se cancel
0: fun jo lo si Israel
1: emi oluwa ni ta ba ti
0: de be
1: ki n bere si
0: ri awon eyan
1: won mi e ti ran wo lo
0: mi ati won jo mo
1: wa ni diaspora
0: and
1: je won tell
0: you wa se yen nikan
1: kan bale
0: a se so
1: ru
0: a
1: lo
0: sori oke nebu a de pisca
1: a lo si mo sinai
0: a de powerhouse
1: gbogbo bi ti jesu
0: mu lo
1: awon no de be
0: a si lo
1: gbadua be
0: mami
1: e o gbadua fun
0: lo
1: mami e lo si israel ati jerusalem and iwo to ba fe ri mi live o fe ki bo wole o
0: o
1: fe ki cancel
0: a
1: pade November la nlo and mo so owo wa lo si chief ni gbogbo olubale
0: won
1: lo chief ni gbogbo west
0: eni
1: kan lelo ati gbogbo nje o ati gbogbo bi ta so ati gbogbo gbogbo e o 3.2 million ni
0: 3 million 200
1: ni agbara olohun a de jordan o gba certificate a de israel ni jerusalem o gba certificate so
0: won
1: no ba dj mo ti gbe mama to bi mi lomo lo mo ti gbe mama to bi awo mi lomo lo won fe won sadu awon tole la ore to le se mami e oni ko jo lo si jerusalem oni ko jo lo si israel so gbogbo eyan mo lo ran mami e lo mami e ti ran wo lo lu oba eyin de wa ni diaspora ran mami e je won tele mi
0: o kan
1: bale gbogbo se je ti
0: olohun sale karo o gbadura mi give testimony karo e karo ni mo se ni
1: sewe sewe olohun
0: to ko ja lori pe yo sewe sewe ayo gogo ijo na ni lo so mo ka fun ni ade ni
1: man ko la alanda ji
0: lati ilu ji ba ko amo apa eni ni dupe lo wa mo mo lo Jesus Christ be ko ano adu to ko ya ni de be ran fe gba da rugo ni le bi awada pe ya gba wa ni
1: I want you to give prophetically.
0: Mama pada
1: mama pada
0: wa se loni
1: ejo
0: Olorun
1: ba ngbo owo ye bi e la
0: nso
1: Olorun ba fi se onu la ro
0: in pe ati gba testimony challenge
1: akanti gba
0: jo 2017
1: 42 90 2017 42 90 Life Mission International Force Bank biyin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International Yobi Jade Gbogbo Sona Church ni lo laaro Ago mejo gere e mejo pe titi wa go mewa o wa peju ariwo eri 10,000
0: eyin
1: omo Olorun ti won bi loni
0: ekun le
1: eji pase eyin te ma ki wedi anniversary yen ekun le
0: ama
1: for me ni shatoli abada wa ma leke sabe
0: o to ra kada
1: fa ba ki gbe dadi de ko wonu se rawo e lo serere in the name of Jesus. Happy birthday.